0: Smith Center Kumar. Uma pizza, o campeão dos venenos cá. Vai que ela vai ter pula, vai que ela vai fundar, vai canhar. Mas quando ela subir a cá, o quê? Aí que eu precisava de uma pizza cá, o cá. Que tinha que abrir o pulo na cana. Tinha que abrir a pulo de um longo, a chuva na cana. Imiyoko miremire kandi nzakuvuga mu mirongo mikenya gusa kandi nasoze. Amen, amen. Ibintu bya kane bituma bisa garuka hanyuma usome umurongo wa 14 ageze ku mirongo ine na kane ariko tugenda gusobanura atakuvuga ku mirongo mike mike adufashe gusoma
1: Bacike foto bagira ngo ubuzima babonye Aba batati, ikibaga nzibiti mani iki.
2: Hane ni iki, itumye, kumuanisha imiti ma. Imurame ibiganza byanjye, ibirenge byanjye, kumenye, hari jewe bwanjye. Ingumora kore, urabe, uko buzimu utagira inyama, n'amagufa y'iyo mubonana. Avuze ibyo, abere ikiganza biwe, ibirenge. Akanyamuneza, kakimuje, kakibabujije kubyemera. Bariko baratangara, ababaza ati, hari utwo kujya mu ofisi hano. Bamuha igihimba cy'ifi yokeje, aracyarira, akiri imbere yawe.
0: None rero, singomba kubamarira umwanya muremure, murabona ko dufise umunsi mukuru udasanzwe. Kandi by'ukuri uno munsi nta muntu n'umwe atazi ko turiko turahimbaza umunsi mukuru ko Yesu Kristo yazutse ubu ari muzima abyagiye iburyo bw'Imana Data wa twese. Amen, amen. Aya mashambo nayahaye intumbero, nayahaye intumbero ivuga yuko kugendana na Yesu mu rugendo ni iby'agaciro. Imana ishimwe cyane. Igihe Yesu yazuka, Bibiliya yatubwiye ko bagiye kuraba imva yiwe, abakenyezi ngo bazinduye mu mutwerezi, eka mbere n'abandi barazindura yo kuraba, mugabo basanga Yesu yazutse. Imana ishimwe cyane. Ngo bakiriko baragenda rero abagabo babiri, Yesu arabiyereka. Bariko baraganira bavugana ibya Yesu, bariko baravuga terega yazutse, hakiri mu mva twamweyo, tuvuye kumuraba turamubura. Mugabo Yesu aramwumviriza, abashikiriye, atangura kubabaza ati ibyo muriko murayanga n'ibiki, ibyo muriko muravugana n'ibiki. Baca baramubwira ati ni uki wewe wenyine ni usigaye utaramenya ibya Mesiya, ibyabaye, ibya Yesu. Ingene yari umuntu akugishwa n'Imana, yari umuntu w'umunyekomezi, yari umuntu w'umunyabubasha, wewe wenyine ni usigaye utabimenye. Ati kandi uno munsi uhereye aho yapfiriye haheze iminsi ngahe? Itatu. Amen, amen. Hanyuma Yesu acararyoherwa ajyana nabo mugabo batazi uwo bari kubajyana uwo ari we. Ushobora kuba uri hano mu ishingiro mugabo utarakira Yesu. Amen. Kandi uri kumwe n'abamurakiriye, mbere muricaranye, mbere mwamye muyaga, mugabo ugasanga muri wewe Kristo Yesu muramwakira, mbere muramenya uwo Kristo uwo ari we. Ngo umenye ububasha bwiwe, umenye n'ubushobozi bwiwe. Imana ishimwe cyane. Kuko Kristo Yesu atarapfa, yari yarakijije abarwayi benshi, impumyi yarazihumuye, ibimuga bimugurura, abanyamirembe barakira, abandi barwaye umutinyanga barakira, eka mbere Bibiliya iravuga ngo n'uwararwaye imyaka 38 Yesu aramukiza. Nicyo gituma bamuvuga, kuko bari barabonye ubushobozi, bari baramenye n'ububasha bwiwe. Kandi Yesu yari yarababwiye ko inyuma y'iminsi itatu azosubira kuzuka. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero muri aya majambo yari karaganira nabo, bamubwira ubwo bubasha yari afise, bamubwira izo nkomezi yari afise. Usomye ku murongo wa 19 havuga ngo uwo Yesu ni umunyabushobozi, yari afise ubushobozi bwinshi mu byo yavuga ngo no mu byo yakora n'imbere y'Imana n'abantu. Yari umuntu w'umunyabushobozi, yari umuntu ahambaye. Mbega uwo mugabo Yesu umuha ikibanza kingana gute? Amen. Arahambaye kuri wewe, arakomeye kuri wewe, ni umunyabushobozi kuri wewe. Nta byakunaniye, urabona Yesu nyirabidaganura akabishyira ku rutonde. Amen, amen,
3: amen.
0: N'umunyabushobozi n'umunyabubasha. Iyo turiko turamuvuga hari abantu batamenya agaciro k'uwo Yesu, uwo yazuce, uwo ari muzima, uwo ahambaye.
3: Mwenyeneshe zisi, akanesha n'urupfu, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Abamukunda mumukomere amashyi, menshi cyane Yesu. Ndikora nasoma y'amajambo. Batabura kumubwa Yesu n'ububasha bwiwe n'inkomezi ziwe, usome ku murongo wa 21. Bari bazi ko ari we azobabera umukiza. Azobakiza Abisirayeli. Mugabo basanga yapfuye, baramwishe, baramuhambye. Bari bazi burya ko atazutse, bari bagitekeranya. Kuko muribuka Yesu igihe yazuka, abararirizi hari abagabo 16 bapisa inkoko, bari barariye imva yanjye ya Yesu. Urazi abagabo 16 bakituje ngaha, hari nubwo yasohoka ngaha, mwese muca mubikize hasi, ntawe usubira kuramba ubundi. 16 barariye imva y'umugabo umwe gusa, no Yesu yabaciyemo ngo abagabo bose babigihumura. Amen. Umuntu Yesu ari kumwe n'abo bagabo ariko bagagenda ngo uruhu niyo bafata kuki ku maso. Wumva ari umugabo yoroshe. Umugabo yatutse afise abantu 16 bafise inkoko bamurariye, kandi bari babagereye amahera menshi cyane. Baba ari inoti kwe Yesu ashima cyane. Inoti za mbere bazibahaye bamurarira, izindi za kabiri bazibahaye bababwira ngo muvuge ko baje kumwiba mu ijoro. Umva inoti bataziriye, baziriye kabiri kose. Amen, amen. Kawa Yesu ni muzima, arahambaye. Yarakijije, ngirashimira Imana. Yarakijije. Amen, amen,
4: amen.
3: Gira mugenzi wati ngirashimira Imana yarakijije. Mbona aba bagabo twari kumwe hariya mu kwigeri wacu batamenye Yesu, baracengenye, barapfereye, na kaheze kubera iki? Baja ku bafumu, baja mu nzoga, basenga ibigirwamana. None ubona womenya ko mbise imyaka 50 nini. Amen, amen. Kubera uwo mugabo Yesu yagenzije.
5: Iyo kuma mu bafumu umbagirire ku kabando nandara gusa.
3: Uwo mugabo Yesu ndamwemera. Iyo mugenza bati nanjye ndamwemera. Amen, amen,
4: amen.
3: N'umugabo atarenganya, n'umugabo atarobanura ku butoni, n'umugabo ataraba ku cyubahiro, n'abantu bose bakurenganya, Yesu ntarenganya. Amen, amen,
4: amen.
3: Yesu ntarenganya. Uruhu nirubafata mu maso, imitima yabo iragugumba. Hari ubundi muntu aragenda rero umuntu gusa, ariko abavuga umutima ugatangura kugurugumba atari uwo mugabo Yesu wenyine. Umuntu ariko aravuga imitima gutangura kugira gukinagira, gukinagira mugabo mu kanya ati none cyane twarimo turaganira ku mitima yari kiragurugumba, atangura kumenya uwo ari we kubera ububasha bw'iyo Imana ihabwa icyubahiro. Amen, amen,
4: amen.
3: Ariko rero ndasoma aya majambo nageze ahantu hakomeye, nageze ahantu hakomeye cyane mu mpundire, nawe tuhasangire ku murongo wa 31 muri ya majambo y'Imana twariho turasoma. Havuga ngo uruhu ntirubapfa ku maso. Amen, amen. Batangura kubazanya bati none byagenze gute? Mu gihe uruhu rwari rumaze kubapfa ku maso, urabasabye ku murongo wa 32 baca bavuga ngo baravugana bati mbega imitima yacu ko yariko iragurugumba aho yariko aravugana natwe mu nzira aduhishurira ibyanditswe ngo ako kanya barikora basubira i Yerusalemu basanga bameca
5: bakoranye bo nabari kumwe nabo kandi bavuga bati nukuri umwami Yesu yazutse kandi aba yabonwe na Simoni Imana yacu habicubaye. Haleluya. Uyu munsi turiko turavuga, uyu munsi turiko turahimbaza ntakiri mwumva Yesu yazutse. Amen, amen. Ntakiri mwumva Yesu yazutse kandi abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Usomye mu gitabo cy'Abavugishwa n'Imana Yesaya, usomye gatonya ku gice cya 53, usomye umurongo w'8 n'umurongo w'9. Havuga ngo Yesaya 53:8 n'umurongo w'9. Yakuweho no kugirirwa nabi no gucirishwa mu bamurunganwe wiwe. Ninde yabishyize ku mutima ko yakuwe mu isi y'abakiriho? Ibicumuro by'abantu banje ni byo yakubitiwe Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umurongo w'9 ngo

Tubashimire bakunzi bisamirizi Burundi bwiza kuba mwaduhisemo mukadukurikirana. Ani ibiganiro by'isamirizi yanyu Burundi bwiza birangiriye na 11 z'agatondo. Murara hajyana.

Tubashimire bakunzi bisamirizi Burundi bwiza kuba mwaduhisemo mukadukurikirana. Ani ibiganiro by'isamirizi yanyu Burundi bwiza birangiriye na 11 z'agatondo. Murara hajyana.